ɓeytanji ɓeytanji acci a yettede kak Sam Gomes kak o witerede kak ti o radio Peter Gomes karande mas nancende bakaci gori kwas ka paragmen tajen gwant ptpte gori kwas newlon mbiyonde ka jukuti ti o radio wink pour yonde ka far prim na simbati pour yonde ka ci ni na simbati ti wono mun tay pour yonde na simbati ka pour pi jipanane ja banyanul pour yonde simbati ka pour rep tuinja pour yonde ka ci banyami ki meki daga ci bi ci na simbati ngalbi pour na simbati pe popi bam piela nul ni foso ni bngalul ti ubira banyamba jin baytinji ko ngeen ka gende kulera bande ulera bande ka chikman a jugu aw ler wi pionka ka balur bleng tun tunun tandi wi o chim nate bu fabun tandi bi jana chintu ulera bande west cross ngori kwas ka parmet ngtaja ngwant tepte ngori kwas neulon ulera bande pi chikman a jugu nja a ci uleri me a kabal lur mak uleri me a pori puiti su biro uleri me a pori pu tiji pu buor ti u biro ni pa milio bliang tun ni pu buko bliang tun uleri me a pori pu tiji pies uleri me a pori pu tiji pu buor uleri me a pori pu tiji kayabrun uleri me a pori pu tiji koi me nete musalir pu inti u biro uleri muntai bandwink pa pu chikman prim na sembati yo ka barani de bikin meki do de chikman karolerun ci bakaci de masnan ci ni bakaci an baran biki meki be pibam piela na simbati ti ubira wukul an baran biki meki be leentu ko ina simbati roy bukul an baran biki meviki be yom ko kruy buta kak an barani na simbati nyanan ci bakaci an baran ajugu uraju ci Peter Gomes ne familiol ne ba bokul bleng tun ne ba nyambi ki meki bu kale fenanul di west coast bleng tun na simbati ga ben sirukul na simbati ga chini bukul na simbati ga tubukul ga pek pe pya brunti ko yukro yubakro un ganyu ga chiwichu kul ti ko yukro yubakro na simbati ga ben sir peter ne pies na simbati ko lulu bira ulawi na simbati ga rabanul ba nyankram na simbati ga rabanul juatia na simbati ga tul ne chinyani mei na simbati ka chininul karawlerun ci bakci betinji nda chungu nyal asinu na chirebati unda jo baran ajugunda baranu ni pis pi molonde pi ajugunda baranu ni koy me krolu na karawlerun ci bakci ajugunda baranu ni koy natarundi karawnun ci bakci akawnd yonde chili tewna ca ka witene pis kaka akawnd ci tewler pi wana jugu unda jo baran parame unda yekrane o bironde chinde siganyanonde ma chinarwi aju gondo jo baran ni psp mjapion kolonde ni barela be kolonde be karawlerun chebaga chi ajugo aju gonda baranu parame bngalu banditi ka ba pondo banyano aju gonda nyambo to taxi bu fabantande be kak wa tangwaso ne gwejatu ndu bleng tun purion ka purir pe chikmanu teon ka purir pe jeju primo ka turi ngwaso nde te primo ka chiri gweja tu nde karaw lerun chi bakachi a juga tanko nde li chi bachi kumbandin ma on ka chi baro koy me primo ja te on ka chi banyami ki me ko nde ka leet butu koy me primo ja on chi ka kuran ka wara ti nyanan chi bakachi na o kundu bak wo ko ti nde ka ti bak kam tam pa pu faru ka kuran ka wara ki ne bi ki me ki bi ne te ya juga nde nyambu to kak bi ki me ki ma nyanar bi ki me ki bi yeset bachiri loptanti uleri puan ni kimek bi seta ko maland ko mojukul bi kimek bi tijer na go konglo ngi megi ya cingu ko lempu u chai tu bi rawkul a jugma nyam wi kor bang chuna bura wi kor bang chuna yesa wi kor bang chunyani mem jam ja wol ka ciur ko impok iri ka ci a jugwa nyal njama motani rimu ay yesa ba moj nyanar ba moj bi kimek bi tir loptam karaw ler piwam bi kimek bi tir pichikman ajuguma nyam pies wala mukul pies ti ler piwam ajuguma nyam pies wala mukul pies ti ler piwam ajuguma nyam pies wala mukul pies ti ler piwam ma nyal nyam chikmbani ti ler piwam ajugu ajugu sto ndama onde nyam ti gatimu ba moj bu ka yeso onde lak ba moj ka kanyam ka kapies onde ka gaungin jabol si ki meke bi nyadia a juguma nyam ti uleri pu ba chikri lop tambling tu bi ka chikuma ne ki bling tu juguma nyam pies ti uleri pu ma nyam pies ti uleri pu ma nyam
ler puam ma nyam pies tu ler puam ba kam pies tu ler puam ki ga chiku manu ki lop ta a jug ba nya ja bi ki koy me chingu kokro ma jug ma chok ngol ti ga timi yesu kristo a jug bi ki me ki tiyar ne koy me ya chingu kokro ngu kokro ma jug ma chok ngol ti ga timi yesu kristo ndo ma ko wondu nira wi nira na bot ti uti at nebati ko wondu poku ba ko poku poku ti uti at nebati bi leng tu na jug param joma ungal chum pa wimba nyam ko ka pies te ko ka buor pe ditu pika ba jug Juguma nyam purba nyama chiki ba kiki ba chiki manu ki bleng tu purba ka pu bur pandit pika ba jug ndoma chitu ngalo panina lole po mankre tu ma ngalo chunya na chiba kichi ya jug ne kaki tiwi ya jug ne tefri pasieno pandit pika ba po ramba no karole run chiba kachi juguma nyala biki make bo ma chiri kremo ma jug ko antu kul ke kas purba ka ye kram pu bur pim karwi ko ti yesu kristo a jug purba ka falun jabul ka falu chai de ka chiri bu kula jug anta mo kulke kas bo kay yekram po bor pi mepi tiji puliti yesu kristu panyana ni ranu rak ni ranu ka po bor panditi pi ka ba libuli ta lent ne ngalo mundu maka motani ya boku na lole na fiare sinu di kanya maka ka ubira onditi ka ba ajuma nyan pa ubira onditi ka ba ti nyani ka chikumani ka chikumani ajuma nyan ti nyan kuburu na chiba ka chini ko indro a juma nyam pour yon kerangwasu ko tew ko witi sey a jug ka kakriwi a jug na boranas na boranan ditika ba a jug winan chatarundi kru sam jawma ba wa jug winan kamandorinu kamam jawna ngolunu ganyo a juguma on ganyo chiwun wi chundo a jugu kamurum chuwi chuwi mei a juguma nyam tinya chiti baka chi a juguma baranu tibu faban tandibi te am fiar nebe kime ko chirpi chikuma do ba yesati ka jug bukana tere ka bu mojun tanditi ka timi yesu kristo banka ki wak tu ya jugu ko natte te bo ko puripi ci banyambe ki me ko ka kapiesa jugu piesu lia fa jugu ko piesu lugu ma jugu piesu bira oni tika ba ka cirebo ko tibo faban tandewi a jugu man chokule na barati u bira ko chokule mpu setan ule mpu chai tu bira ko a jugu man nyalo ro ci ko me a jugu iba metu ya jugu ndo lai tu bira ko man chokul tika timi yesu kristo a barano sibo faban tandebi a jugu primo pa chili pi jint primo pa chili pi bensir banya primo pa chili pi tiji pi seti banya primo pa chili pi tiji pi man teller si banya ba jin pi primo pa chili a jugu pi yanda sing was banya ba jin a jugu pron ga si banya mi ki me ko ga si ba jint kombi yesu ci ajinta ajugu ndaka ci banyambi kimme ki ba mabbi ki kombi yesu ci bina mabal ajugu ndaka ci banyambi kimme ko ndaka roko me waraw yi ngal wonde pro ajugu ba ngal bi mebi ci bi ci bam panibi riwe bi ci riwonde pro on ka ngaller ko ajugu bi yesu jabi wonde ngaller ni asi nude ajugu ma barano ci bu faban tanwi a nyan ko yiti ka tim yesu kristu na boran amen besni gwi nga pargo ki nyakana non do nyani mei na ayu bira nja inchuna ayu biro inchuna hainji tomtik laboratory ngi joma na sembati bang chuna ayu bira nyana chiba kichi ngi joma nyayu biro chu yesu kristo chun na ayu biro ngi nyakanan undo ai ki meki na sembati ka ay banyalo karawlerun chiba kichi tadira ka nyakanan wak tina sembati Asema ti puri pa hinja. Asema ti puri pro le nyangu ko blengu tu. Mange kapuka wak. Tina sembati. Ye kapuka fiasa. Ti prim na sembati. Ye kapuka wak. Ti koi na sembati jai baki ja. Wak chung koi. Ti koi mei. Daka nat puri onu. Daka chibanya ambiki meki. Daka kawe. Daka kapu bur. Paramengu chinge kau wak. Kau wak ange fiar. Kuine na sembati. Kono sembati. Kwa imeonku aja uchitu biranja. Nyaka nani nchuna hayu. Ngeyo mawehi, ngekapu rom, ngekapu mwobu primu na simbati. Ngekapu mwobu primu na simbati. Kara uleru nchi baka chi. Uleringi mwobu primu na simbati. Rekidaka wine na simbati karom. Na simbati kapu rom. Pichini nyangi jomba. Ngekapu rom, ngekapu jangiru uliburu ujentu. Kara uleru nchi baka chi. Ngekapu chikumba primu na simbati. Ngekapu tagi pula ka tagi. Alesu pula. Ngekapu joku pula. Ngekapu nyangi. Ngekapu faru primu na simbati. Nibiki meki. Bekaru pisi. Bekanete ka primu na simbati. Chumbu chi nyani mchi kristo. Ndaka na komuto bichibi mebi nyani mechi kristo nga kapichi. Kara unu nchi bakichi. Kristo nga kapu drom, a kapu leiru libru ujentu, primu na simbati. Kristo nga kapu chikumba, na kaa njedu uwiku mparu nga chitu, nema yakula, nemi hati kola, puripi chikumba primu na simbati. Primu na simbati.
plant ban chip ba ka chip ling tu hanjen na firi audio man jaku we make taban ka chikin ban a chitin ji mfir ba ka fir ka puri pu call ring ka puri pu audio man jaku di mende ka chikin ban prim na sembati ni plant pim pim me pim botena o to ban tola ka krom daga puri pu chi ban yambi ki make ka chikin ban ka tag pu ka tagalis ka tagalis prim na sembati ka prom pu joko pu ni ka prom ka pu chi ban yangi ka pu far prim na sembati mai tingi kongi bling tu chi ka tu wak They got put it beyond that. Nyana same at Yam Katuakatul, Prinyana Bundika, Nindika Parasili, I'm Joko Primna same at Yam Katuak, Chikoiki, our Chim Chico Farm, Nalka Farm Primna Simbati, Nibanyam became make a net at Yam Katuakatul, Katin Jerry. I count like a Joko Pukawak, Tina Simbati. Pukawak, Tina Simbati, and the ten only brilliant to call Jenga Tibu Fab and Tendibu, Dubuk Mark Tiprim. Tiga tahun tajam ni pelawat si perempuan tajam getabu, ni getabu, betul-betul perempuan tajam getabu, ni kebakar. Ayesu jangka mabukul. Anak jaga, dah kanu wakri nasembati. O bararu-bararu man jauh, inyani meya puril pijau tunda ilakwi. Penani benuti, tek wat, kuat benuri brek. Atena ko kasum gue jatang getabu, tiwasul. Maha fiar. Koina jonko uko ka rolola te uko ka chiko ime uko ka pa Yesu jaba fetu ha jaba fetu ne u barare malenti nan kai wak tina simbati nan kai wak tina simbati apuri pujawe untunda ilake penalty gutambenu rebrek te untunda ilake ka teo ma nkapu kawe nkapu language in the tab. Nay, a carowa, canary carola, huh? Primna sympathy. Quite a sympathy, Joey, will catch you, not sympathy, Jitianagin. Quite a jay will catch you. A cowardly man, the cowwakti, primna sympathy. And Jaquay campuchi, we yandar in Ungana sympathy. We may a cheap primna sympathy, little car, put language in the tab. Tab of fiery. A kamba chuma da kanyan karoleru chiba kachi. Mebu nyanja lika puri pujankuma. Mama lente ule ringi siri ka juku binyan. Bala lku ka kanyanja bikime kike kau wakti na simbati. Na simbati jankuma wa binyanja. Ma weka ron komu toku puri piyanda hati kwa binyan. Wak. Evuku kau wakti. Kanu wakti primi na simbati. Kanu wakti na simbati ne. Kwa ina simbati jay. Ule kachiu. I said, but it's not a gin. Nick and Jay intended father with his. Nick had to intend to talk at a new cart. Make one a sympathy Jay Bakija will catch you on. I can't get up more primitive sympathy like a cowwak, Tinul. Get a Chibanyam became making like a grease erin. Mang Chibanyam became making a more primitive sympathy like a tokuna put like a cowwak. Tina sympathy in the lamp, but in Utia. Na sympathy in Yachir, na sympathy in a chat. Na sembati nyachi tere ka musali rupu ngende tere ka musali rupu ngoi nul ni ka ayi banyan iswa na sembati ni ka ayi njai ka musali rupu ngoi tere ka musali rupu ngende ge ka wakti na sembati ge fiar kwa ime prim na sembati ja de ka win common turn meti nji apuripichi unori meka parna ngalang pumaka pimepa grun daru nyana rade grisi ati nyana rade lopta ambam pitiki mam katu wak primi na sembati ka puri plota tatui me uleri me mkapu wak ne kwayo yu na sembati jom because ajoma wutani rimji hey yisa mamboji bliengu tu mka wak tulne primi na sembati ka isenu kikapie situ uleri pio yike chikmani wana Koi ke parna ke parna tibu fabu tandu koi ke parna tingu tiu tingu nungu bleng koi ke parna bleng tun kanuak nena sembati yelan nena sembati puri pro winyana jim puri si pro na sembati puri pi do koi me nyana jim puri si pro kama china sembati kanuak china sembati emetu koi ke parna tibu fabu tandu emetu jotia wime oko yerno A man of Fasson for Fampumoji. Na Simbatin and Cathy Bachet, repeat. Na Simbatin and Lolamoto woman, Chininja, third black potentate. Yes, Yomati to Quatim Meti, Gichibakachi, Tigatimunako Chitinja.
Hanya ni kamu musel ni pun watan ni jatuh kamu musel ni pun pati senja. Kacin ni jatuh kotan cete bakuci. Nekan wak. Ular ni mem kau wak, mem kampro. Mkapu nata glinch. Nata glinch. Lynch anti kwa infia. Lynch anti kwa ime na simbati hatu. Lynch anti waku imkari na simbati. Lynch makti kwa infia haru kutiprimna. Lynch makkomti kwa ina simbati hatu. Hapure picha jinguano. Hapure picha unulole. Kwa ina simbati hatu. Mabu balo mfiar lynch tu wala. Kwi wala urola hama. Kwi wala urola hama etinji. Kama chuma liki meki. Bume, biyab grisya. Ba chuma liki meki. Bujumpri mna simbati. Ma pukawak. Pukawak. Ipinati blinch. Chung kwa imei. Kwi kwa imei unku. Primna simbati jati ubiro. Kuin kwa miong premi na simbati jati ubiro. Hange tena kwa ina simbati jaiba nyan Israel. Na simbati ya na roko. Ujonka na manangu. Na kakanyu lupa banyan plesi kwa ime na simbati rolukul. Banyan manjika charapu finguko. Mdolu ntandi fanto kati ya mbite mdolu. Ni finko ya mdolu kurolu miong kuko chiu ime. Mbura nulu. Omtinkulu. Olha me chamou aí, deu boca a Isaías, tica tava rindo, cada um bacana, ne quant, te primo te manta. Há já banya Israel, nyalik parne malik, o fora malik, mas chino aí, nyalik par tu fora malik, mas chino aí, tem de cam muji. Mlik ka mijenu. Ku yakri rote mlik. Ngal kule nyegi tibu brua. Manchinui. Ningal uru brua. Nika musa liru pita hakataro. Na simbati. Na tibanyan Israel. Tibanyan Israel. Na simbati. Tibanya baki mki. Tiyed mki kachiki na mweka ngutandi. Songu noro fam. Unori mengilant. Ulachi unoro chaku. Ulachi unoro pamupa buka. Ule ringe kai wakti na simbati. Angi jeje primu na simbati. Giyanda ranti ubira nje. Na simbati ka piba mpila nule. Tipa milio. Nasema tika pima mpila nulu, diyo chako mtao. Nasema tika pima mpila nulu, diyo bira nyana mtano. Kanu waka, tina sembati. Kanu waka, tiprimu nasembati. Watanu, mwabakwe nasembati hatui. Kilichi tuwelo. Joma ngala kapalji umetari. Ufora braka, nindi kamiji. Paramima nchina we. Kule yada chiburuwa. Nim de katara, nyaluru sam de kanyala. Parame manchinawi. Parame manchinawi. Kat kolon chikak. Te kat nyana long kak. Nana mikob na simbatinja. Nana mpi batina utina. Akangu Yesu Kristo. Abuk na simbat dong. Nachina simbat na chiprim na simbat. Nanti wajah tu je, tu metari banyak nulan tante. Karena do katulul dia fikir dek rom nasi mati. Kau wajah tu jadi kaki pergi. Hey, bayi tu je yang lebih kimi aku kumcik jam cik Kristong. Uli aku citul dia aku patandin. Katul aku aci kerom nasi mati. Kau wajah tu jadi kaki pergi na. Ule mje uweja tu chinta chiko ujentui. So uli afu mkapu chinya hani make. Mwabu uli afu jinti. Parame. Hachikaro mna simbati. Ki uweja tu jinti kakibichi. Betinji. Uweja tu jinti yekachiri mkoma hakachiri banyamba jini.
bekimeke bakawakti Yesu Kristo banirameke Yesu Kristo wele yiri chitiri nyana chiba kachiri na machiri banyambike meke benira Yesu Kristo aba yanki Yesu Kristo

sentu tab bu ror o lonk bir tab bu ror ko bu taru o ko tuno anan ta pis kapu ganya na ngler blinga kajen rek maula baytinja ba muslim boss di festa bu ko on sito baski bi mera ru paru no wajantinu lempi no bakindinu lempu li ngengu fetu e nyambu kul koy ba nyani ibn simba tib ling ni ranir bu kul lol ma ndeke jenda sib geb lolam bu rek malibu ndeke jibi tatu wa sabatat yuwa na simba ti sina lolon koru West Coast Radio is the best radio. Nera nira nanga, nera nira nira.

Chicago, West Coast. West Coast Radio is the best radio. Baramak Ernesto ni kajinguluki mamburang kangal kulmak riba metu wasnji kawita rek ka jend pnak pnak bay tinji manjaku ni bate plant manjaku mahulend mbos bling tuti nyan city nu wasu job tul job kombira mebun grek manjende inen tob ku nganji je ko tefarind ti kara di mazda siri ma onura teti ni baragind ga me ungobi pen anew lefa ditinin ma ka jend mambarnind mak di binyan indind ki meb kung the twin marketing we jetin ning wasin bind ko jetin bunga end ku ada twin di ba metu wasin katu ulefinji upekalis mak njibut ko we jetin ka twin di ba metu wasin ji mak ka jend rek ma nyanin du jem sari kanam kan par kung da tetin ti asit ko me ku masu lilini mak onora tetin rek sit ko lilini mak ma ka jend mais en sino war en kat ni bi jotu long ule fu ndio ngal ka ditin rek mama barana juk teme kuma bind ko jati mbung rek anyantet ligaranteri wen so ngengene tul rek na simbati ka gurinu futu jobu tol mak ka jenda baramak ndi nyanir bind ki nyanir mbung pis ndi ku nyanir ndu tupul mak ni man telar di bametu gambia tib ling tu ka jenda ko mbi jendu biti onu wajantinu lemp on wolle jengo fet no bakini nu lemp bay tinja ba muslim bu jeka salbrieter tobeski bu kul aussi disinja bling par na simbati sina lolonu aussi ma jeka jenda sibge asingi gengan tangini malan ma tijegi jignati tuwa sit lolon ditum dina simbati asina jugu fawa katuman totar kat ka nyala sentu asi da duko na rewi di fi nyaan biye juk rek o ruko na rewi din kongi krongi di bruna juk mo tata tena sentu ki jena ko sitruwar ke ten butu nungi jena on nako sitruwar o simli lam nyek mak ke ten na example jo festa band a simli lam nyek mak u je nyaan yili kon wulu we butu isu ker band gi yili kul nung katu kompe wul ga lil da je nga mbar nga asinje da je ka sibo lolong da je ka moblar umundu katni katni mdonk ci tarawl ci taraba bu umundu ketep krukulati o seku bam o seku wejet ba ñaan ba sumal bu parti ba ñaan ban kab ko forsa bu kunteri bu tata city ban kab ki prumb pay la natu ki papay la natu pi bu kunteri bu tata city bu situm ñaan met ba ñaan ba sumal bu ki meb ki bu ñeb ku peka lent prime na simbati bu ko lent ku waru mundu bobu kunteri bu tata wina ma bu biye lempu lempu war abaru ko batep kare nyambut don ko em nyilani du war ke tep kruk usungu mundu ke jende ak mambarani ndu lengu ler ka tep mak nteri aso no bonont nteri mayotu ni unji korin en kat ni nyanti unun teri mandatul pa ka twindis pa ke jobti noan ba nyaan was ka lasindis pa u festa ba muslim ku kan ondi wulu fet ma may la ngeje wularu ko celebrate ranteri ba metu west coast radio ti dibley bonont manjako

da paririb ling ka si requestu nangali barek dui ka tendu kandis kimme ki kuma kikikul diwa metu wasu. Nteri mayari rumba ka yari ndombolo tu uki indisi mekuma yul yikander manjaku yul ni bumundu bling tu yuli yubiba jonka ki dosa kiko. Nteri moma punan indika purarin mampunan indis manjaku wamba tu buru kayari munteon indisi ikani sir kalesis banyanu ntang ntang kale kabamu ntang asikwa eme ula waramak kalesis babu kinjabut indisi yuli nginjo ndemba ntitakal yuli nginjo nkaki mak kabi kabutu ntang ime mambi bini Kenya but Kenya asi indisi ime kuma yule jeka kia but mak Kenya sukus ni rulu rumbari rumba bofnari sukus bilingi tungal ndombolo but asi kara untang ni kokondola iri untang mentong kajen rek asim lilam nyek mak da pariri telefoni banto enji nanto Yusufa Gomez biki papu Ernest di kunkujang mteri mo antarin manturin di kendis kalong ke lilal kang kendis rumba kimep kia sike John kulkinji ka wantin indikong punbari Suzan dek kulkinji ka turin indikong indika indika seke minkul mbakaru kayari indisi ikanolion sir. Okay, dabaramak, mayari ba itinja kombira mebong grek, manjien Gambia CBM lolong. Nyant tobul ngetop, a CBM lolong, deje siba lolong, nga deje osbling, deje ngala riba metu wasinja. Kwe nyankro eba krorek, na bofan Gambia bling tu, tat bof bienu, wikoru, tat bof bienu, winikandero rek. Akapu sipa Gambia bling, takal butakal abu kinji bandi, ulemp, ane jen akani beje ka lempar tenul sasit na Gambian anaru ko jebu ko la ka programme njako pimme pe jen sak mimpul mak ma ma finke timul ma finke parnu labo kinji ka timul se na ten Tony Boy kruin de dute ko linga tim nent nam tanu so naru jebu ko la ka programme njako pimme pe ma jeko sak mimpul kara every Sunday di West Coast Radio anaru jol non na sunga sinji a na jor programme pou mata pou nga bura nanga lilen so tenan nul tet plant manjaku ma wolon tendi su ko la leer e la sey rek indi je ko las nebut ni bindi ka nyakam bi ulilulon plant ke lilul so uluka pibano ne bunont bi sita pa manjakuri bunont bi o sije turi ngweje tinjere asipa manjakuri ku ne di yenje ije ke tinga tinyo parnu kroy ko diba metu ko to abanyambe kim tef bi ni tef bi kini bu kul ngal koy krong asiko meul alil mak on kombru ko bandanga jaka kuma bu ngal kontong aw siko mebut kuma asiko ware on kong u je siko wututi buri ka ngalol ande bi ko fet njebun asim lilam nyek mak bu ngal undi man nje wi je kroy aba ngal plant nje aba otu tebe je bu ko fet nje ba nyamba sumal tu sitting nduko kanga mob ngra jo tef ma bu tet ko ndike je o longa neje rek nyaakan ko ting nu jeke ndiga pri ka nyaakan ngi lingu bling man pri ka nyaakan nu jeke ka nyaakan nu ndinga mba usuki mba ngi lingu ngi sent ngandu ko ngung mari gambeti may lanka je o sim msibati gambeti kete u jeke ngalum dutum ni la nyaakan ma nya nyaakan ba kete dabara mak maya kaawul bayit njembos mba ka bote assalamu alaikum suma mbokey manglena nuyu kena ku sineka saturak sa santa señ bokala di ligar mendi malende indil program bi every sunday dore ko ben waxtu ba ñenti waxtu may bexien di bexien rek sa su neka comme yen ngeen ne bege si man may jeka jarale suma nuyu ge nuyo gi rek ci suma ambassadeur bi di oncle Kolifay mendi oncle gijna la diga suma fa joge rek ma madame seti tamit suma manager di Tony Valentine fulenele cha lamen di nuyu suma mboke ak am di jame yeb di nuyu fansi de faral di topo program bi ni every sunday bu ben waxtu tege ba ñenti waxtu ya cha ngone so tay nak ma ñu special ne dama leena playel Salibo special Salibo fini ci West Coast Radio and again si program bi ni ngena hamesi bunont manjako way comme ni mako de waxe rek bu len topane bi
programme manjago la te xamna ne top len ko waxin la rek xamna ni ngeen fonké programme bi manjago e señ bopa sa fonké wuñ ko nunu waye malena sante rek di leena gërem sa su neka di leena wax ne programme bi pour ñun ñepp la programme bi gambia ko tahajuk programme bi fan la bir gambia la west coast radio fan la neka bir gambia gambia gambia ko tahajuk even oncle peter gomez mi nga xamne mom mom radio bi so len baye hel amout ben parparlu so mom ñepp la emalé heti religion bi so niti jamala so lolo la woné rek west coast radio pour ñepp la ñun ñepp ñoo bokka west coast radio ngeen ñew nak fa ngeen malena ñaan tamit ngeen ay topa west coast radio yenen programme siang fini ndax ngeen am programme ngeen bëgg li programme wala business yo len bëgg advertise su ko defé ngeen daldi ñew foga buntu west coast radio ñu ubil len defaral len ko bamba cëregen jëf señ bokala di ligar mendi doré ko légui ni ba ñenti waxtu salibo spécial playal len music yu saf music yu jaar yoon ak music yo xamné dina len fatali lu bëré tay dina laal boy laal tamit ci pay magni ak ndawñi suma né boy ak pay mu melni jigéñ ñi ak mère yi ak jaxé tamit bokkuñ ci dédét magni ak ñu mag ak ndaw ken gënu ci cëré gën jëf bayt ka kay bayt ñi ma ñako mondu ko garo ko rek ka tepp ni Susan Correa comme bi ramé bu biñu jëbu ngu ko ra rek upp nañ ji indi te finar ban tay ñi man sinin infinite nantay ngi di lamen di kunku jang papa ernest mawlou mbos mak ni ba ñaan kunku jang ling tuindu kat ñaandul ka pendul rek ka bi yuuna papa yambrous mawlou mbos

0: yow no def yaa ngi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma
0: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek dem ñoy su xalidjami mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: haral de kon jëla tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedit dina am pour def yo mané be bugade ñu néle coral star 232 nga def hash su ko defé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit de xolal li nga fay dina neew ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga def
1: lolu yombana di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekkene da nga dem be jehal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bum la nexé ak fum la nexé nak
1: kon haara ma set da xam te du start wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li dawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.

0: Fatima may nak
1: way nga
0: ko lol ma oncle
1: wa benen yon
0: na ori bambara bi su suuf kar na ñaar bo boy benen yon
1: so kino ana malaisi
0: wao
1: because ci ci touré do mi tita may
0: wao
1: wao ko ko tamit joge angalte mom tamit pita gi jamani la
0: wao
1: ana malaisi tamit yow do fa xaliss bu bari
0: ndaysan
1: mi na gi na xar man te ma be xar yi di ne
0: ndaysan
1: force mère bi
0: wao
1: sa construction mom mo jitu won bu pita bi
0: wao
1: da pare bi ma annoncé second ana malaisi
0: wao
1: i taf mo jitu wa
0: taf mena
1: ko ni fi do wax da yi
0: wao
1: djm ah non ouais anyway fire et tout mangé na parce que
0: j'ai OK
1: Tony Valentine mom ni ñoo do ci contrainte ci
0: mom moy manager bi gis ayo yaay ambassadeur mom mu nekk manager sa xar ak mu ma joggé call bu yagut ni bo jotu ñoo wa dama receive ay déganté wuñu waaw
1: bu baax
0: amoud morom ma ko santé diko gërem because momit so daf dé follow programme bi trop té temps bi du ko dé raw suma late start sa daf ma dé call ci ron laaj ma lu xew suma dégouté tamit daf ma call wow any live fault bu am ci radio bi ma dé call né ma app li ba nga écho wala hanga so daf fi ma ko santé diko gërem yes Uncle Tony Valentine mang
1: Taplanda.
0: Can?
1: Taplanda.
0: Okay.
1: Everybody.
0: Right, exactly. Yeah. Maria Makunda. Wow. Usenu guys. Okay, bana. Mungla diga. Okay, banjul. Wow, okay.
1: Wow.
0: Okay. No, usenu wahon nako, yes. Mm-hmm.
1: They got a lead of tournament.
0: Degulo.
1: Bo
0: amna amna team bu ko win mom team bu ko win mom daño bañ lal
1: xam nga ko wax ay suko li rek bo win defa gessu yenen team ci yeb dalé
0: rek ndeysan
1: way la won ci abi mom ko
0: jé degala
1: lolu la warga tore
0: dega
1: os mangani os
0: degana la ak wa bari am ko nda yeb
1: I know
0: bana oncle
1: setina paulo rosita
0: wa okay gejna ko gist gejna sma oncle
1: yes demandam on ibrahima halil
0: wao
1: ibrahima halil bay
0: ma
1: bari waxe
0: mbado
1: ibrahima halil bay mom gañu na
0: okay massa wao
1: so every tobasi dey dem kiram
0: na okay ziaré ko
1: doko li ngay xar santé pati ak
0: yoy lolu okay
1: jamu yalla bi tammi c'est la boca
0: yeah
1: wow so
0: dega
1: dali def gamo
0: aha
1: im jangal im outikira so ma demé ma gis fa imam rati
0: wow
1: ilay man ñu yante mom
0: aha
1: contant bi pere muni ma gis sala man ko di ma gis friday
0: wow
1: so friday mom buma waxé lolu rek friday sama ci dem im fahat
0: wow
1: neké say Julie be pare
0: wow
1: Julie
0: wow
1: be pare ma mom ñu and ak kiram
0: wow.
1: Ma dem kiram teji ko fa
0: ndaysan
1: like ñew ton ci ade ñi ma dem teki ko kiram
0: wow
1: ay fa ay bu neex waxtan yaga na fa tax te
0: na ndaysan
1: ay hawal
0: wow
1: yeah you know waxtan ak mom anya mom
0: wow
1: ak ben domam ak ilay jabaram baax
0: ndaysan
1: do ci

0: No Gambia dal moy lolu yalla fi jama sax jama ji fi nek ni mom yalla sa forever and ever
1: wow
0: degulo
1: lolu rafetna
0: ñebena lañ
1: ci arena
0: wow
1: bari wude
0: non lu jafé la mom
1: wow
0: jerejef uncle content na ci yow thank you so much okay Koku di won Uncle Kolifay di ambassadeur yi programme bi Leysane Uncle da nga ba ma bugal sama bir xol nak Fatima Uncle Paolo Rossi passa la banjul Uncle Mistala gej nañu gisé torop di nuy wa banjul yépp nak